Ne, no? Kao uto. Tini me gibi wabe duarango. Na ikamo wanyalo tundi ya maber. Kodi the right people. Ne, no? Anangeyo kaminyalo magieja.